0: ka ba? Yan, huwag na huwag mong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan, pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao? Wala namang alam sa mga pinagdaanan mo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila, hayaan mo lang silang mag-ingay dyan. Mga punyeta sila!
1: Listen.